0: Alternative FM, nur die Ecke Megahertz.
1: Hema bihige alameta.
2: Hungaun.
1: Roga jehun.
2: Kesun.
1: Lorevu.
2: Hamuga arab bihita kennegun.
1: Aamuka bihita furitam nagani muna karuga. Efo meemati burakashi atuga adi efo faga.
2: Hima bihige alamate feni janama lasnukurava sehi farwa hodava.
3: Munna, ko ba kihi na ke? Dela hiya.
4: Alhamdulillah, munna arangala. Kalo ming dela hiya.
3: Afunas dela hiya munna. Munna kum vadame ke? Dak kafung ataha.
5: Munna tihai burakko venna hinka menne. Afun tikan kolanna.
4: Tiku dung hau da hai rangala e. Tihen munna ika hi aho hala bala fe munna. Rakan kan koden na hedi munna varaha upave.
6: Me, Hussein Wahid, India.